0: sami-sami ngantos si paman kapi nyemawan di urang bebenah wae. Iya.
1: Anoman perbancana sudah.